0: Hot hits, hit, turn it up. 98.5 Radio Dan.
1: Hello, si Jeffrey to, taga Masbate, certified listener ng Radio Dan. Nakikinig ako gamit ang mobile app nila sa Android phone ko. Laking tuwa ko nung malaman ko na meron na pala silang live streaming at radio app na pwede nyong ma-download sa Play Store. Kung bakit parati akong nakikinig sa Radio Dan, eh dahil sa napakaganda ng kanilang music, kwela ang mga DJs at magandang kanilang programs. Kaya pati barkada at pamilya ko, nainganyo ko na rin na makinig sa Radio Dan. Since kaming mga Masbateño ay mahilig din sa classic, retro, at pangmasang tugtog na madalas namin napapakinggan dito sa Radio Dan. Kaya kung radyo lang naman ang pag-uusapan natin, ay friendly recommended 98.5 Radio Dan. Download yun na sa Play Store and enjoy listening!
2: Yeah! Binalbagan, check it!

0: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow, para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: 98.5 Radio Dan.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalbagan.

Tagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: for quality appliance and motorcycle products, DoItSam Incorporated is here to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service, you can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
2: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
3: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Ethernet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
4: Happy birthday!
5: Uy! Thank you! Unsa man eh?
4: Gift na ko ni mo. Pagkabalumang na ko ang anaanin nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
5: Unsa day ni bebe abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
4: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
5: Tambal nga sabon?
4: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangat. Tul tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na ni mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
5: Hala uy, salamat kayo. Maayo regyon nga naay Dr. Fungi nga sabon.
4: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
5: Para sabon eh, up-up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapotaya!
0: Gapotaya!
2: Dragon Fruit Plus.
3: Enrique Torra, 72 years old. Nakuan na akong lawa kana nawa akong kangapoy niya kana. Kuan na tong high blood, diabetes. Kung lawa ko ano, lagsik na ka for me. Ang kanang mapaka suway gino man na pag suway sa mo kay mausap ra yung lawa sa so, lag ma dili mo ka po yun.
2: Ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
0: 98.5 Radio Jan

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Jones.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Dragon Fruit Gold! Keep Pack Husgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Pure energy! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy!
1: Much more music! 98.5 Radio Time!

0: gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida Uga Dragon Mel Galios.
2: Yes, welcome Visayas Uga Mindanao sa ato ang programa karong adlaw. Ubanin na pud ninyo ni Doc Alan Autida sa 5 ka minuto sa programa nga puno sa kasayuran bahin sa maayong panglawa. So karong taknaa Doc Alan, gina-welcome nato atong mga suking tigpaminaw Doc no sa ato ang hisgotanan karong taknaa Doc. Yes Doc.
3: Yes, welcome sa mga suking tigpaminaw sa ato sa mga programa tulumanon. Ano na sabi gala? And of course, sa inyong ubo, sigalag-alagad sa kanginan. Huban ninyo sa pipila ka mga minutos sa inyohang mga soki nga sibihanan. Mga na, niyahe gala atong mga soki nga nagasunod kanunay. Abisaya, soga, Mindanao. Maing adlaw niyong tanan niya. Maing adlaw ka Dragon Mail. Maing adlaw usab sa nanay, tatay, palo na plastada kung asa mo na mutang karoon sa inyong lamutangan. Ani anasab atong isgutan ng ato usab nga mga produkto nga nasulayan na sa kadaghanan. Nga napaka-epektibo from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nasulayan na sa atong mga kaigsuunan, no? Nining ato ang produkto nga mao ang Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. O na higala ang nakanindot ani. Maayo-kaayo sa ato sa sirkulasyon sa dugo. Dili lang sa dugo, mga sokid, tigbalos, mga inflammation. Mga doon na may mga problema sa pangsulod, no? Sa inyohang lawas, mga sokid, tigpaminaw. Sulod o gawas, no? Nga, kayang matabangan sa Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. O nga ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix, mga kaigsuna na to, nga nagkaluya na, dili na sila painumon o mga kape sa ilahang mga sokin doktors sa pampublikong kape. Kanina yun mga sokin, tipo yun ang Dragon Herbal Coffee Mix with insulin plant. O nga ato usab nga Dragon Massage Oil. Ay makalimot ha, good for varicose veins, rheumatism and arthritis. Nakunig tabang para kang nanay tatay. Malo nagplastada mo, higala. Matagabi eh, gamit mo Dragon Massage Oil with Chubake. Mapagpilian ninyo ang kahumot ni ini, like sampagita, ilang-ilang og ang lavender. Ay makalimot ni ini ha. Ang ato usab nga Herd Max Stream Coffee for Men, mga sokin tig paminaw, with all kinds of ginseng ha. Oy mga sokin tig paminaw, 1 cup lamang no ang inyong gamiton sa ato usab nga Herd Max Stream, di ba? Ang Herd Max Stream, mga sokin tig paminaw, kape nga nindot kaayo with all kinds of ginseng. I-ready na inyong kagalingon sa paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Anindot kayo ang performance ni Mr. pag nakainom sa Herd Max. Herd ang simula, Max ang sarap. Muna higala ang nakanindot sa ato usab nga kape. Ay mo kalimot mga sokin tig pamina usab. Mga iso na ito ang napoblima silang pamanit. Na sila yung mga minor skin disease. Ha? Doon ay bunye, up-up, ringworm, sa uban pa mga higala. Kayang matabangan sa Dr. Ponji Soap, ang Dr. Ponji Soap mga sokin tigpaminaw, ma-apply ninyo ni matagamit sa matag-adlaw ninyo nga ginagamit ang ato usab nga Dr. Ponji Soap kaabag ang Kay Skin Glow Power Whitening Soap. Kutis hamis ang resulta. Muhamis inyo ang aping mga sokin tigpaminaw intiro kalawasan pagmugamit mo sa ato usab nga Kay Skin Glow Power Whitening Soap. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw. Basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, nindot kaayo ang resulta sa inyohang pamanit na. Ay mo kalimot, igala. Ang mga pangutana sa ato usab ng mga listeners, okay. How to benefits no sa ato usab ng Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold, mga sokin tigpaminaw. Unsay mga benepisyo, mga pangutana sa ato mga kaigsoonan. Your health like skin disease, mga sokin tigpaminaw. Skin diseases, blood circulation, and antioxidant properties, good for brain, good for blood pressure, increase collagen. Mao na higala ang naa sa atong produkto. Kompleto na sa ingredients, nutrients at saka nagkadaiyang classes vitamin C. Sa ato usab nga kapsula Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, pwede nyo ipagsabay mag 1 capsule 2 times a day, 1 hour after meal. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading nga mga produkto nga mapalit ninyo sa nakaraang butika o pormasya. Lawas nimo protektado.
2: Yes mga ka Dragon Fruit, labani ang gipag-antos nga balatian. Mag Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams kargadong mga sangkap nga gikinahanglan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug hapsay ang paminaw. Fuel your day with Dragon Fruit Gold, available na sa tanang butika Visayas ug Mindanao.
1: Mag nga kasuligan muna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
4: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: 98.5 Radio Dyan. Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Dyan.
6: Yeah, binalba.

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: Texam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City, Do Exam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Eto na ang pinakabagong Dragon Fruit
1: Gold!
0: Dragon Fruit Gold!
2: Pure energy.
0: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit
1: Gold!
2: Pure energy.
0: Naanakini sa inyong mga butika. Mag-Dragon Fruit
1: Gold!
0: Na! Dragon Fruit Gold!
3: All around the world, we play the hits!
4: 98.5 Radio Dance.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din, ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
3: Uy, pagdarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
2: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym gahapon. Pag uli, nabasa pagigug ulan, dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
3: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana din ingredients ani, no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulayi dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Nani 8.5 Radio Dan.

na pangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Alkasi! Alkasi! Ani ana ang nasulayan og masaligan. Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diperensya ang lagos, adunay asma og anemia, tumar og Alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pa gyud. Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world!

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Dragon Fruit Plus.
2: Ako si Isidra Padakalumpang. Nagamit ko aning kape sa Dragon Fruit. Ang akong nakuanan aning Dragon Fruit nga maayo jud siya sa atong panglawas. Kuan jud siya sa hyper acidity. Dili ka mag-hyper kay patsada jud siya. Nya, ang ato pong atong bowel movement po sa regular, everyday jud ka. Katong wala pa kasulay o gamit ani, palit na jud mo kay maayo jud ni siya sa atong panglawas. Magpasalamat jud kog dako ining Dragon Fruit. Basog mo continue ra jud ni siya. Magsige ra jud ni siya kay kami po magsige po mi ani jud palit. Kay okay, very effective jud siya.
1: Ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong magantos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
4: Much more music. 98.5 Radio Time.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Happy birthday!
1: Uy! Thank you! Unsa man ni?
0: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
1: Unsa day ni bibi-abi-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
0: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
1: Tambal nga sabon?
0: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Kung saan man imo pagkakita o uyam anang daghan kang kinalutan?
1: Hala, uy, salamat kayo. Maayo region nga na ay Dr. Fungi nga sabon.
0: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
1: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Nani 8.5 Radio Done.

0: Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Visionet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
3: Ako si Nora Suniga, 64, Bohong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit talaga kape o kaning capsule. Mm-hmm. Ang ako diyong namatikdan sa kape mo painit ko sa Changi.
4: Yes.
3: Dayong dragon fruit ako ang ginainom niya. Dayong pagka tutud ana mo kuan ang akong singot ba, yes. Maayo gud di ay ni siya kay paningtun mo ko kinahanglan gyud nga mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Mm-hmm. Kay maayo gud na siya, abdi ko na inyong lawas.
4: So, salamat kay
3: tinuod gyud na
2: mga pena ta.
5: Ang dragon fruit herbal coffee mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Nani 8.5 Radio Dan. All your danceable tunes. We had it mixed. To make it your favorite remix disco. Live from Canada. Here now, DJ John on the

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated Yamaha Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian, ang nasulayan og masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkaline na vitamin C. Sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue. Ug malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster! Alka-C. Para always healthy, mag-Alka-C. Mapalit sa tanang mga butika.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Puso-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-inda, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
2: Listen to Binalbagan's best, 98.5 Radio John. From morning till night and back again, 7 a.m. to 9 a.m. Top hits and latest morning music jam. 9 a.m. to 11 a.m. Morning love songs. 11 to 1 p.m. Best remix remastered hits of 80s and 90s. 1 p.m. to 3 p.m. Afternoon love songs. 3 p.m. to 4 p.m. Afternoon music jam. 4 p.m. to 5 p.m. Rock. Slow rock, reggae, English rock. 5 p.m. to 7 p.m. Remixes and remastered. 7 p.m. to 9 p.m. Evening love songs. Listen to your favorite song all day and all right night here on 98.5 Radio John. Guapo taya!
1: Time check. It is now 1 o'clock, brought to you by Radio John 98.5.
3: Your mind tells you what to do, but your heart tells you what to listen.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabanaan sa maayong pagluwas. O garon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
3: Yes, welcome. Kumusta mga suking tigpaminaw? Welcome sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas, ang inyong daily guide sa pag-atiman sa lawas uga kalagsik. Karong adlaw mga suking tigpaminaw, maghisgot kita og tips og informasyon sa panglawas aron magpabiling himsog og energize kita mga suking tigpaminaw. Uban sa Dragon Fruit Herbal Capsule og Dragon Fruit Gold, mas dali nato ma-achieve ang ligon nga panglawas. Paminaw lang og uban na kanamo sa imuhang journey para sa better nga health mga suking tigpaminaw. Akong ihatag kang Doc Alan ang higayon.
4: Yes, welcome. Welcome rasul kamo mga suking tigpaminaw sa ato ang tulumanon. Ang pagpakamana sa main panglawas ubani kami ni ka Dragon Mail sa pipila ka minuto sa tatagag pagtagad mga suking tigpaminaw ang pagpakamana sa main panglawas. Maayong adlaw usab sa mga suki nato nga nagasunod kanunay sa ato programa. Maayong adlaw usab sa nanay tatay palo nagplastada. Ang asa mo namutang karon hala tagig pagtagad mga sogin tigpaminaw ang ato usab nga hisgutanan ha kauban ako si ka Dragon Mail maing adlaw diha ka Dragon Mail maing adlaw usab sa ato mga silingan ha mga kasilingan nato diha mga igala ay magkalimot ha batasanan nyo ang pagtumar sa Dragon Fruit Gold Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule hatod kaninyo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule. Mao na ganang pinaka-importante atong hatagan ni Gala ang problemas pamanit na labi na giyod kong expostas adlaw na yung itawag o sunburn mga sokin tigpaminaw. Commonly translated as sunog sa adlaw or sunog ang panit sa adlaw which refers to red pinpol.

0: diba? And sometimes feeling skin caused by the overexposure, mga sokin tipo na expose ka sa adlaw or exposure to UV risk, it is describe mga sokin tipo na the inflammation and damage to the skin og resulta kini mga sokin tipo na sa makanunayong expose sa maong adlaw. Mao na ang resulta higala to treat sunburn mga higala ang uban usab immediately cold skin with cold compress mga higala or shower. O, ang uban po mo apply sa gitawag og aloe vera. Aloe vera gel or calamine lotion. Usab-usab, uban usab mo mo drink plenty of water to hydrate mga sokin tikpuminaw. Wala nga importante na wala nga atong hatagag pagtagad mga sokin ang mga atong skin no. Wala nga pabugnawa nato ang atong panit sa butang cold compress or maligo o bugnaw tubig para usab mabugnawan ang maong kainit o ang kahapdos mga sokin tikwina sa atong pamanit. Aloe vera gel ipahid lang like lotion di ba? Inom og igong gidaghanong tubig para usab iwas ang dehydration di ba? Muna ang pinaka importante muna nga importante na iwasan nato ang nagkadaiyang infection no di ba? Iwasan ang maong infection kung sa may mga infection na gala. O gali kayo usab nato ang adlaw no? Magsuot aga protection kapag mugawas mga sokin tikpuminaw. Kung mahilanat man sakit sa ulo, dehydration, kung ang sunog ay nagpakita mga sokin tikpuminaw mga sinyalis o mga infection tulad ng nana di ba? At to do out ayon sa inyo mga sokin doktor. Maka na ang pinaka-importante pero ay makalimot mga sokin tikpuminaw. Ibatasan na lamang ang pagtumar sa Dragon Fruit Gold Herbal Capsule og ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule ng 650 mg. Pwede ninyo sa ipagsabay mga sokin tikpuminaw ang produkto sa GSK St. Vincent Healthcare Food Supplement mga sokin tikpuminaw. Halal kini og napamatud-an kini sa mga kadaghanan, epektibo garantisado og abot kaya ang halaga. FDA approved niya mga sokin nako nga nagasunod ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule ng 700 mg og ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg. Pwede niya sa ipagsabay buntag o hapon 1 hour after meal.
1: Nahuman na po mga suking tigpaminaw ang 5 minuto sa atong panag-uban-uban. Mag-uban-uban na po ta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian, ang nasulayan ug masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkaline na vitamin C sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, ilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue, ug maligayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster! Power Booster! Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi. Mapalit sa tanang mga butika.
4: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
5: Gapo taya!
4: Gwapo taya!
6: Stay tuned lang mga bes! Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
7: Yeah! Binalba!

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Madugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaan Antos Gabalatian Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong makalugar. Dragon Fruit Plus.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated Yamaha Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa ka-epektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
1: Christy sa Bakong, dili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyong hanga produkto.
2: Kailan nakabulan ni mong inom sa ato produkto, ma'am?
1: Kuan na, 6 months na dayon. Puya-puya wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw dayon. Inyong hanga as mo sige na kung dihaplas food sa ko ang tuhod.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa ka-epektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
3: Best radio mix in town.
4: Nobody hits you.
5: Get down!
6: Hello.
7: Chong, ano ginagawa?
8: Dinasaw-saw ko yung amuyan to yung tatuka.
3: 98.5. Best radio. Radio John.
9: All around the world, we play the hits.
10: 98.5 Radio John.
11: Kung sila laway, guwapo taya. 98.5 Radio John taya. Palukpa.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Gansol Kapi o Haplas. Sa kong nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa nag-distribute na ko aning tambala kay ako na sa kong naayo.
0: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Hi! Ako nga pala si Jeffrey, certified listener ng Radio Jan dito sa Masbate City. Negros to Masbate? Aba, oo! Dahil yan sa mobile app ko. Yes, mobile radio app na galing mismo sa Radio Jan. Available ito sa Google Play Store. Hanapin nyo lang. Radio Jan 98.5. Pagkatapos, i-click, download, install, at mapapakinggan nyo na ang Radio Jan kahit saan mang kayong lugar, o kahit sa Pilipinas, o kahit sa ibang bansa, sa opisina, sa trabaho, o kahit sa eskwela, kasakasama nyo ang Radio Jan. Eh, paano kasi? Ganda ng music, ganda ang blending, at nakaka-good vibes pa. Kaya maraming salamat sa Radio Jan. Kahit nasa restaurant ako, naka-tune in ako. Sandali, kain muna ako. Radio Jan. Guwapo taya, palukpa.
3: Nani 8.5 Radio Jan.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Alkasi! Alkasi! Ani ana ang nasulayan og masaligan. Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pagyod. Alkasi! Para always healthy. Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world!

0: 98.5 Radio Dan.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabanak sa maayong pagluwas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
3: Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan. Kanong yes. Adlawa la inapod nga topic atong iskutan, Doc. Yes, Doc.
4: Yes, welcome. And of course, mga sokin, tingin mo, mga adlaw, mga sokin na itong nagasunod ka nun na ka-Dragon Mel, mga adlaw, usap diha. Mga adlaw, usap, nanay, tatay, palo, nagplastada. Kung asa mo namutang, karoon sa inyo namutangan, hatagig pagtagad, mga sokin, tingin mo, sunda nga mong programa ni ka-Dragon Mel, alang usap si kaayo na to sa panglawas. Niya na sabi niyo po si Galag Alagad sa kanginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon mga sokin tigpano yung sakto mga produkto, epektibo, garantisado o barato nga mapalit ninyo sa nagayang butika o pharmacy Bisaya sa Mindanao. Ay makalimot mga sokin tigpano, take one capsule 3 times a day sa ato usab nga Dragon Fruit Gold, sa ato usab nga Dragon Herbal Capsule nga 650 milligram. Aga 700 pwede nyo ipagsabay mga higala buntag o hapon 1 hour after meal. Alang usab sa mga ingredients no, nga kompleto na sa nutrients, kompleto na sa vitamin C, nagdang classes vitamin C. Higala nga na usab sa ato ang produkto. Mana nga ay mo kalimot ha, doon natay daily supplementation higala. Nga importante alang usab sa ato usab nga pagpalig-on sa panglawas. Ay mo kalimot mga sokin tigpamino alang usab sa ikayo. Sa nagadayang sakit o balatian, nga kayang matabangan usab sa ato usab nga mga produkto. Like a Dragon Herbal Coffee Mix no, with insulin plant. Kini siya ang kape mga sokin tigpaminaw, walang palpitasyon, mga igsoon na ito ang ibawalan na sa pag-inaw sa pampublikong kape. Kanina yun ang kape para kanatong tanan, mga sokin tigpaminaw. Ang mga pinilangga na ko ang nagasunod kanunay sa atong programa. Ay mo kalimot sa pagpalit na inis, kanagdang butika o promosya. Ay mo kalimot usap mga higalang, ato usap Dragon Massage Oil with Tsubaki ha. Nindot po kayo para na itong dunay mga varicose veins, rheumatism, arthritis. Kayang matabangan mga sokin tigpaminaw. Dunay problema sa si skin. Matabangan gihapon anak mga sokin tigpaminaw. Pili mo sa kahumot nini. Like lavender ilang-ilang sa pagita nga naa sa ato ang produkto. Ay mo kalimot usab sa ato usab nga lami ang kape. Alang usab sa paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nindot ang performance ani mga sokin tigpaminaw. Hard Max Stream Coffee for Men with all kinds of ginseng. Maksaya, maksarap ang resulta mga higala. Pag ikaw naka Hard Max no, mapalitin niyo na sa nagana butika og pharmacy. Alang usab sa mga kaigsoonan nato nga luya na gid kaayo si Manoy ha. Moalalay ni siya mga sokin tigpaminaw. Alang usab sa ato usab nga sabon. Ang atong sabon usab mga kaigsoonan nato nga na problema sa ilang skin. Dunay mga katol-katol ginagmay. Kayang matabangan sa Dr. Punji Soap. Dunay na mo mga up-up, mga bun-i mga sokin tigpaminaw, baho mo til ilok man. Kaya

0: matabangan usab sa Dr. Ponji Soap, ha? Kaabag usab mga sokin tigpaminaw, ang K-Skin Low Power Whitening Soap, ha? Gusto mo hamis sa inyong entero kalawasan, aping like kutis artista ang resulta? Kanina yun, wala ilaing katapat ini mga sokin tigpaminaw. K-Skin Low Power Whitening Soap. Muna igala ang itong mga produkto from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading nga gipahigayon o giplastada alang usab sa ikaayan nato sa panglawas entero kalawasan mga sokin tigpaminaw. Internal man or kininiang external, kayang matabangan usab sa ato ang mga produkto mga sokin tigpaminaw. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, naasa mga butika mapalit ninyo ato mga produkto Bisayas o Mindanao. Aside na higala igsoon ang ato usab nga hisgutan karon mahitungod usab sa kakulangon sa ato nga panglawas. Kung nakulangan man ka sa nutrients, nakulangan man ka usab sa ingredients, no, di ba, sa ato nga produkto, naa kumpleto na. Nakulangan sa vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin C ba, halimbawa ascorbic acid, no, di ba, naa sa atong produkto kumpleto na, like calcium, potassium, iron. Naa sa ato produkto mga sokin tigpaminaw. Kaya ang ato ang produkto mga sokin tigpaminaw, more on herbal like moringa, beetroot, naliha mo na nga importante sa matag-usa ka na to nga atong lawas maprotektahan. Sigurado mga sokin tigpaminaw, ang ato produkto nga palitin nyo sa nagandang butika tibuok man Bisaya sa Mindanao mga sokin tigpaminaw, I mean maunay siya ang pinakarindot kayo nga produkto, napaka-epektibo, garantisado o aprobado sa ato ang mga ekspertong mga doktor, ha? Ana nga ay mo kaulos pagpunta na from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Inom gud mo ana o gamit gud mo sa atong mga produkto daily mga sokin tigpaminaw para atong lawas, ha? Kung nakatumar man ka sa atong Dragon Fruit Plus o Dragon Fruit Gold, asigurado ang imong lawas baskugon og lig-onon.
1: Naman na pud mga suking tigpaminaw ang 5 minuto sa atong panag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Porperia Panggoy, taga Pulan Tubig. Magagamit ko anang herbal nga dragon fruits o kanang kape.
4: Okay.
3: Kay sukad atong naka nga high blood ko, ni taas akong diabetic, ni alibyo jud siya. Mm-hmm. Naa jud epekto jud makatulog na pug kog magabi eh. Mm-hmm. Munang kamo tanang wala pa makasulay, sulay jud ninyo kay tinuod jud ning among istorya nga makaalibyo jud sa tanang balatian sa lawas. Karon tiyada na kayo kang tulog.
5: Di na maglangay pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Much more music.
7: 98.5 Radio John.
8: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
9: Yeah, binalba

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Bisonet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din, ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasan siguro ko.
3: Uy, pagdarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
2: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym gahapon, pag-uli, nabasa pagigug ulan, dalang panuhod siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
3: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana ding ingredients ani, no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Madugay kina balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
2: Yes, mga suking tigpaminaw, welcome. Kumusta ka mo mga ka-dragon fruit? Welcome na po sa usaka edisyon sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. So mga suking tigpaminaw, lain na po na topic atong hisgutan karong adlawa. Akong ihatag kang Doc Alan ang higayon. Yes, Doc Alan.
3: Yes, welcome. Og maayong adlaw mga suking tigpaminaw, mga ka-dragon nga nakasunod sa nunay sa ato programa. Asa pagpakabana sa maayong panglawas. Mga adlaw da ka Dragon Mel, mga adlaw usab sa mga nagasunod sa ato ang programa Bisaya Soga Mindanao. Ani na usab ang inyohang ubos o higala, igsoon sa kanginan batonin ninyo o banin ninyo sa pipila ka maminuto sa ato ang isigutanan sa pagpakabana sa maayong panglawas. Mga soki nilang sibihanan sa nagadayang lugar, no, di ba? Ang matagtak na sa ato programa mga sokin tig paminaw. Ano yan sa inyong obos from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpamatuod o napamatudan na sa mga kadaghanan sa nakasulay sa ato usap mga produkto ka Dragon Mill. Ang napaka-epektibo, napaka-garantisado o napaka-barato sama sa nining atong Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Ay mo kalimot mga iksuon ha. Ang mapalit ninyo ni sa nagdamutika og pormasya, maayo kayo sa pag-circular sa atong dugo, mo-improve usab sa ato ang blood, mo-support usab sa atong bone and joint health mga sokin tig paminaw, mo-promote higala sa kidney and liver. Mao na ang pinakanindot kayo sa ato ang produkto ang Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede niya na sa ipagsabay buntag o hapon 1 hour after meal. Ana siya, kung naama mo'y problema o wala, pwede mo makainom, makatumar niini. Kay kini siya, mo prevent or alang usab sa daily supplementation. Sa ato usab nga balatin. Oy, ay mo kalimot mga sokin, tikmin ha ang ato usab nga Dragon Massage Oil o Dragon Body Oil ha. O ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix. Ay mo kalimot nga na, Dragon Herbal Coffee Mix ha. Kaya dako kaig tabang usab sa mga kaisona na to nga gibawalan na sa pampublikong kapis pag ino mga sokin tigpam na sa ilang mga sokin doktor ha. Kani ang pinakanindot kayo kay wala siyang palpitation nga klases kapi wadi yun maghapdos inyong kuto-kuto o niya nindot kayo ang memory ha. Labi nigo sa mga kaisona na to for, na sa for of memory ang ato sa mga Dragon Massage Oil nindot nis pang massage for varicose veins rheumatism na arthritis dako po ni siyang tabang ato sa mga Dr. Pongisop o ang ato usab ka K-Skin Glow o ang ato usab ng Hard Max Stream Coffee for Men. Dako po ni siya ikatabang mga sokin tig paminaw. Ay mo kalimot sa ato mga produkto basta doon itatak na St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ato na nga produkto ay mo kaulaw sa naganay butika o promosya nga mapalit ninyo mga sokin tig paminaw sa Bisaya Soga Mindanao. Aside na mga sokin tig paminaw, doon na gintay importante ang ating isgutan may tungod sa ato produkto ha. Kaya doon na ni siya ay ginini ang barley ha, di ba? Doon ay barley ang ato ang produkto mga sokin tig paminaw. Diya sa gold o sa ato sa mga Dragon Herbal Capsule ha. 650 o 700 milligram. Ang barley mga sokin tig paminaw sa grass nga barley nailhan ni gala sa tibuok kalibutan nasod the whole plant mga sokin tig paminaw sa uban ginakaon kini sa kadaghanan ginatuohan kini sa kinatibukan matod pa ito na ang totally complete foods di ba? O naana sa atong produkto mga sokin tig paminaw. Dako kay sa ikatabang higala ha, kompleto na sa nutrients, ingredients, kompleto na sa nagkadaiyang classes vitamin C. Ay makalimot sa pagtumar ni anak matag-adlaw. Buntag ug hapon sa atong produkto, isabay ninyo ang Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Mao na siyang pinakanindot kayo sa ato ang

0: produkto mga Sokin Tikwin basta Tatak, St. Vincent, GSK Healthcare Food Supplement Trading, ang inyohang palit-paliton, ang inyohang makita, sigurado ang inyong lawas, protektado.
1: Naman na po mga Suking Tigpaminaw, ang 5 minuto sa atong panag-uban-uban, mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
4: Yeah, binalbagan check it.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Visionet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure Energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure Energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit Gold na! Dragon Fruit Gold!
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world! Buong world! Buong world.

0: demo tracks. This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sa bills payment pareho sa home credit, SSS contribution, internet services pareho sa PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sa load, mayara kami sa mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated Yamaha Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nakalainlaing balatian, ang nasulayan og masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkaline na vitamin C. Sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue. Ug malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster! Alka-C. Para always healthy, mag-Alka-C. Mapalit sa tanang mga butika. Mga penata!
3: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga-Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana nga akong diabetic, wala na high blood, wala na maayo na pod ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe. Kay daghan din ang mga ingredients.
2: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Alkasi! Alkasi! Ani ana ang nasulayan og masaligan. Alkasi, Alkasi. Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas. Ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi, Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pa gyud. Alkasi, para always healthy. Mag-Alkasi, alkaline with vitamin C. Alkasi, Alkasi, mapalit sa tanang mga butika.
4: Dragon Fruit Plus 650 mg.
5: Estrella, Tamparong, Niyaw, Limanget, 76. Kada adlaw ko na ko gitong natuman. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. Ay, rama akong panglawas.
6: Ah, gamit ko na ikaan ang ato ang produkto. Nabilihan ko na ang Dragon Massage Oil.
5: Mawala ka na akong pamati sa kuan.
6: Panakit sa kalawasan. Kung sa may maikawahag sa mga kaiksuno na ito, nga naminaw na ito, karunay.
5: Kanunay gumumuinom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
4: Kamusa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: Play the hits. 98.5 Radio Done.

0: 98.5 Radio Dan.
1: This is the mix of DJ Manoy John Remix.

0: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
1: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran. Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Duexam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Duexam Incorporated, Yamaha Binalbagan. Duexam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa gihapon imo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista, ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: Kasi. Aniya na mga igala ang nasulayan o masaligan. Al-Kasi. Al-Kasi. Sa mga nag-antos sa mga nakalinlaing balatian, sa mga gipangkapoy o luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma o anemia, tumar o Al-Kasi.
1: Al-Kasi.
0: Alkaline na vitamin C. Makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan. Malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Ligunon ang atong immune system.
1: Power Booster.
0: Al-Kasi. Para always healthy, mag-Al-Kasi.
1: Alkaline na vitamin C.
0: Mapalit sa tanang mga butika.
1: Al-Kasi.
2: More music, best variety, greatest songs of today. Nowhere else you can find the right station that the usual radio can do for you. Here at 98.5 Radio John, we give you music, we remix music for you, and that we re-innovate radio for you. From the Negros Island, we are broadcasting live from the municipality of Binalbagan,
3: the home of Balbagan Festival.
2: This is 98.5 Radio John.

98.5 Radio Dan. Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio Dan.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din, ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
3: Uy, pagdarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
2: Dili, uy. Gikan mangu ko sa gym gahapon, pag uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
3: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule.

0: Gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
1: Sulian bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
0: Dragon Herbal Oil with Subaki.
1: Ang haplas ng mutang-tang sa panuhot ug sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Maybe I shouldn't have told you that. Yeah. Radio. John.

0: kung sila laway, guwapo taya. 98.5 Radio John Taya. Palukpa.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
2: Gapo Taya!
1: Gapo Taya!

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
1: Gapo Taya!
0: Gapo Taya!

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa good vibes at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. Saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Afternoon Love Songs.

Pinagbalikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gapo taya!
2: Wapo taya!

0: Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay niyo, ha? Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John.
2: Much more music. 98.5 Radio John.

John, ang kauna-unahan sa Bayan ng Binalbagan. Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpak. All around the world, we play the hits. 98.5 Radio John.

0: Guys, alam niyo ba yung pinakaayaw ko sa lahat? Eh yung mahilig makialam. Yung papakialaman ka. Yung alam mo nang nakatutok ka na sa paborito mong istasyon. Tapos pipihitin pa. O hala, sige. Pihitin mo radyo. Tignan lang natin kung may mahanap ka pang iba. O ano, meron ba? Kasi wala nang ibang radyo, kundi radio dyan lang. Nag-iisa lang yan eh. Kaya utang na loob, huwag mo nang pakialaman ang radyo. Please, itutok mo lang yan sa Radio Jan 98.5. Gwapo taya, palukpa!
1: 98.5 Radio Jan.

0: This is Radio John 98.5 FM. Hot, hot
1: hits. Hey, turn it up. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax, sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: Ito ang radyong kasakasama niyo tuwing umaga. Radio John.
1: Much more music. 98.5 Radio John.

0: Sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na!
1: Nani 8.5 Radio John.

0: kapang oras na ng tugstugan at sayawan. Buksan nyo na ang inyong mga radyo.
1: 1, 2, 3, 4
0: at itutok sa 98.5 Radio John.
2: This is a test of the emergency broadcast system.
3: We play all your favorites. 98.5 Radio John.

0: Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo ha. Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John. Hot, hot hits. Hit, turn it up. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!